Iy'nsizwa mazingibona zithi ushudem upull the trigger. Iy'ntombi mazingibona zithi nangophununu nangumanchkins nangumunkuna bese mina nyahleka ke kithi

wine sa koshon. Balaku tiva lesun wine sa koshon. Naku jima balaku tiva lesun jimi sa koshon. Akuna monu la sutisi sa koshon. Yine, lesu vanu vane rande sa koshon. Lava wane balaku tiva lesun tiri sa koshon. Balaku bona lesun daku sa koshon. Balaku bona lesun sanye sa koshon. You wasn't there.